0: na 1-8-2-7-7-7-8-8-8. Ano po? Ako po yung i-message ninyo, tawagan nyo ako sapagkat alam ko po naman na napakarami na pong umiinom o tumutumar ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kaya sa ating mga kasangga, mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
1: Darlene Marin, I'm 33 years old. Maayo kasi Lila Serena. Maganda sa pakiramdam ko ang pag-inom ko ng Mark Capsule Plus D. Nakakapagpalakas ng aking katawan, nakakapagpalusog, malakas na panlaban sa virus na kumakalat dito sa ating bansa. Nakatulong pang maging normal ang dating ng aking menstruation na dati ay may sumasakit sa puso ko kapag may dalaw ako. Ngayon, simula uminom ako ng Mark Capsule ay nawala na, hindi na sumasakit. Talaga namang nagiging maganda na lagi ang pakiramdam ko po sa araw-araw. Kaya kung ako sa inyo, nakagaya kong mga kababaihan, ay nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng menstruation, makakaiwas po kayo sa sakit na naramdaman sa inyong puson. Pinapangako po sa inyo na sumukan, hindi po kayo magsisisi na uminom ng Mark Capsule Plus.

0: Ako si Amparo Fernandez, taga Barangay Tampalon, Kabangkalan City. 61 anos.
1: Ah, ma'am, nabalitaan po kasi namin na nainom po kayo ng Mark Capsule. Gaano na po kayo katagal umiinom po ng Mark Capsule po, ma'am?
0: Baka mga isang taon na rin ako umiinom ng Mark Capsule.
1: Ah, ma'am, sa pagkonsumo niyo po ng Mark Capsule, ano po yung magandang benepisyo po ng Mark Capsule na nagustuhan nyo? Kaya ito po ay araw-araw nyong kinukonsumo.
0: Tang una, nang hindi pa ako nakainom ng Mark Capsule, permi ko na batyagan sa akong ulo, masakit. Pagdason daw, kungkis ang nagalingin. Sang simula naman sang nakainom na ako sa Mark Capsule, na ano ko sa akong kaugalingon nga, maayo siya sa lawas. Kay nagbalik ang akong kapagsik kag gana sa pagkaon. Isang ako'y nagpuli sa amon lugar, may daladala akong counting Mark Capsule. Karon sang didto ako na ginpatilaw ko man sa akong mga utod, manami ko na sa ila pamatyag sa ilalawas. Daw mapasik kag mabaskog ang pamatyagan nila. Kag pasalamat gani ako kay na ano ko ang Mark Capsule, nakainom ako, nagbalik ang akong kapansit ng lawas.
1: Ano po ang maipapayo niyo po sa kanila?
0: Sa mga Bisaya, nga makabati sang akong patutuo, nga bangod sa Mark Capsule, nami sa lawas. Makapabaskog sa lawas, nga madula ang imong ginabatyag sa lawas.
2: Magbabalik ang ating kasangkat kalusugan.

O mga kasangga, ang narinig po nating mga patutuo ng ating mga parents na kumukonsumo ng mabisang produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo na po itong produktong Marcafe, Marchoco, at syempre itong huli nating napakinggan ay itong ating Marcapsule Herbal Food Supplement. Ano po? Kaya sa ating mga kasangga, mga parents kong minamahal, yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, malapit po sa inyong mga lugar.

So bago po tayo mag-exit mga parents kong minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre, pasasalamat natin kay Bukal Maymay Pacamara ng Camarinesur, ano, sa ika-apat na distrito ng Camarinesur. Good morning po. At ito'y napaka-generous sapagkat ito ay namimigay ng Markapi with Brown Rice Extract sa pamamagitan ng sariling dukot. Sariling dukot. Siya'y namimili para ipamigay sa kanyang mga kababayan sapagkat napansin niya na masarap yung kape at nakapagpapalusog. So yun po ang kanyang pinamimigay ngayon. Kaya maraming salamat, Bukal Maymay Salva Pacamara. Nawa po kayo'y lalong magtagumpay sa inyong mga hangarin. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at ako po ibabati ng happy birthday sa mga kasangga natin na birthday sa araw na ito.

0: sa mga nagdaraan sa anibersaryo na kasal, happy anniversary po. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na maganyang pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging teknikal. Degang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Sa Kasangga News Update, nandiyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa research, nariyan naman ang ating Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural.
2: Kasangga at Kalusugan, patungo sa responsableng mamamayan.
3: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
4: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako si Ira, pag Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang busy at energy na nagigay nito sa katawan.
1: Mas pinalakas, mas epektibo, dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
1: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
1: Premium D3, ang bago!
4: Kaya kasi Natalie, almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
5: Best friends!
6: I'm Boy!
7: I'm Brenton!
8: I'm Aaron!
9: Ako si Jeff!

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Magandang araw. Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.
5: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8,

0: LZ Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
1: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Tandaan, ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.
5: Sa ako po, ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa aking, sa kanila po ni Mama at sa aking kapatid po, ma'am, sa kay Krista po.
6: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po. Kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po pagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.
7: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829.
8: Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM. Access granted.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Best choice. Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kanagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: todo panalo at magka-premyo raffle premal season 4.
1: Napakadali sumali, ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kadagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chemistry, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kadagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ako si Jorix.
2: Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Car naman and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kanagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Mga ina, para masiguro na matagumpay ang pagpapasusot sa inyong sanggol, sundin lamang ang check o tama, sapat, eksklusibo. Tama, pasusuhin agad ang iyong sanggol sa kanyang pagsilang upang maramdaman niya agad ang init ng iyong pagmamahal at hindi na siya maging maligali. Sapat, huwag mag-alala na kaunting gatas lamang ang nakukuha ni baby tuwing pinapasuso mo siya. Sapat ito sa kanyang unang linggo ng kanyang buhay. Ang madalas na pagpapasuso ay magpaparami ng supply ng iyong gatas at ito ay magiging sapat sa pangangailangan ng iyong lumalaking sanggol. Eksklusibo. Tandaan, gatas ng ina lamang ang ipainom kay baby sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Wala nang iba. Kaya't para masaya at malusog si baby, mag-breastfeeding check. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
2: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry ni Maropa at nang himpilang ito.
3: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
4: Ako po si Michelle Anantaran, munisipalin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025. Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
5: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na Warang Pamilya sa Mimaropa.
6: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay. Nakikitira lang po kami sa maliit na kubo. Yung hanap buhay po namin ay pagnanami. Dahil wala pa po kaming lupa na sinasaka. Wala po talaga ang pamilya namin, walang makain. Tapos nagpapaaral ng bata.
7: Ako po nung elementary, bali yung binabaon po namin dati eh. Naranasan po talaga namin na kamuting kahoy lang po, ganun saging. Halos kami na po yun, lahat magkakapatid na pumapasok, yun na po yung magiging tanghalian namin. Doon ko pa na-realize na parang hindi ko po to kaya, hindi ko po kaya na habang buhay na ganito ako.
6: Lagi ko pong ginasabi sa kanila na mag-aral silang mabuti para po mabago din ang kalagayan namin bilang katutubo. Kasi po sa panahon noon talaga dito sa amin, pag sinabi kang katubo, napakahirap po talaga ng kalagayan. Parang ginadown din po talaga yung pagkataon namin.
7: Pagkapasok ka, nag-enroll na po talaga ako. Tinuloy ko po yung course ko na agroforestry.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.

bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kanaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok-lok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yaw mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng Luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at alagaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng Luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng Mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ng kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at alagyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalong na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng Luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Sa tamayayan na ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Aba po,
3: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
3: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po natin kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan.
1: Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
5: Mga ina, para masiguro na matagumpay ang pagpapasusot sa inyong sanggol, sundin lamang ang check. O tama, sapat, eksklusibo. Tama, pasusuhin agad ang iyong sanggol sa kanyang pagsilang upang maramdaman niya agad ang init ng iyong pagmamahal at hindi na siya maging maligali. Sapat, huwag mag-alala na kaunting gatas lamang ang nakukuha ni baby tuwing pinapasuso mo siya. Sapat ito sa kanyang unang linggo ng kanyang buhay. Ang madalas na pagpapasuso ay magpaparami ng supply ng iyong gatas at ito ay magiging sapat sa pangangailangan ng iyong lumalaking sanggol. Eksklusibo. Tandaan, gatas ng ina lamang ang ipainom kay baby sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Wala nang iba, kaya't para masaya at malusog si baby, mag-breastfeeding check. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang himpilang ito.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
7: Nakikitira lang po kami sa maliit na kubo. Yung hanap buhay po namin ay pagnanami. Dahil wala pa po kaming lupa na sinasaka. Wala po talaga ang pamilya namin, walang makain. Tapos nagpapaaral ng bata.
8: Ako po nung elementary, bali yung binabaon po namin dati eh. Naranasan po talaga namin nakamuting kahoy lang po, ganun saging.
1: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829.
9: Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.
10: Suramires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na!
11: Ginsanalo promo na!
10: May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa Senate Manalo!
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cashali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
16: Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, todo panalo at magka-premyo raffle promo
14: Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
17: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Magandang araw. Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
5: Suramires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na!
6: Ginsta na, no promo na!
5: May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senet Manalo!
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Kashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Premium D3, ang bago.
11: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM. The best of-
1: Kasangga at kalusugan, coming up next!
2: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa'yo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan!

welcome sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Siyempre sa ating palaging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Malusog na umaga po sa atin lahat, mga parents kong minamahal, lalo na po yung ating mga suki ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong tanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na ang ating mga kasanggang nanay? Malusog na umaga. Yung ating mga kasanggang tatay na nandyan lamang at palagi ring nakasubaybay sa ating programa, maraming pong salamat sa inyo. At kayo po ay patuloy ang pagsuporta sa ating programa, lalo na po sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa mga kasanggan nating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning, malusog na umaga sa atin lahat. Huwag nating kalimutan na mayroon tayong mga produktong mabibisa, di kalidad, na rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Kaya sa mga kasanggan nating nakikinig, lalo't higit sa mga kasanggan natin dito naman sa bahaging ito ng Calabarzon area, sa bahaging ito ng Memarupa, Kabikulan, Kabisayaan, sa bahaging ito ng Kamaynilaan, Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Good morning, malusog na umaga sa atin lahat. Welcome po mga parents kong minamahal. Ang line po natin, mga kasangga, 0918-27-77888. Pwede kayong magminsahe dyan. Pwede kayong magtanong dyan. Ha? Pwede kayong magbigay ng mga pahayag, may kaugnayan sa kahusayan ng ating produkto. Pwede rin kayong mag-message po, mga parents kong minamahal, kung

0: Ano na katagal kayong kumukonsumo ng ating Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice, Mark Capsule, Mark Juice, at itong ating Mark C Vitamin C plus Zinc, kasama yung iba't iba nating klaseng mga produkto. Kung papaano po sa inyo nakatutulong ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Good morning sa atin lahat, ha? Malusog na umaga po at magbigay po tayo ng paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo mga parents kong minamahal. Basta't kayo po ay andyan at habang nagkakape kayo ng Mark Cafe, umiinom ng inuming masustansya ang Mark Choco, ako po na may magkakape na rin dito mga parents kong minamahal habang tayo po ay nagpaparinig ng paalaala at testimony dito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Mar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Ang sarap!
2: Delisyoso!
1: Masamsami!
3: Mayaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Bakit naghahanap pa kayo ng ibang kape na may stevia? Kung may stevia naman sa Mark Cafe, ipinakikilala Mark Cafe Brown Rice Coffee Mix. Isang uri ng inuming kape na punong-puno ng sustansya dahil sa mga mabibisang sangkap tulad ng brown rice na mayaman sa phytic acid bilang antioxidant. Nakatutulong din para mailagay sa tamang antas ang ating cholesterol levels. Dahil sa fiber po ito, ang moringa o malunggay ay panlaban naman sa bacterial diseases. At nakapagpapalusog ng ating buto, ang Agaricus Blase Moril Mushroom ay may anti-tumor properties na nakatutulong labanan ang sakit na kanser at nagpapalakas din ang ating immune system. Labing isang sangkap ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Mix. Binuo, masusing pinag-aralan para sa isang mabisang kape ng ating mga kasangga. O, ano pang hahanapin mo? Narito na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Mix. Creaming-creamy na, pinasarap pa ng ating organic sweetener na stevia. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Mix ay mabibili na sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Another quality product of JMR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
9: Ako ay tutula, mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na. Abay, sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na goto cola, acai berry, kokwa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan.
10: Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Chocolate nam nam, healthy sa katawan.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Kayo ba'y nagmarkape na? Ha? Kapag markape po at hinahanap nyo yung ang sarap ng natural, nariyan po ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix na may agaricus, blasimoril mushroom, may panax sa ginseng at mayroong spirulina. Yang magandang kombinasyong yan mga parents kong minamahal, ang nakatulong sa ating milyong-milyong mga kumukonsumo ng ating produkto. Ano po? Since 2011 nang iyan po i-launch, ha? Yang kaping iyan, kaya iyan po ay talagang naging maayos po ang pagtanggap ng ating mga parents sapagkat napaka-effective para sa ating kalusugan na ang mga sangkap na nakahalo dyan sa ating original na kape, ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At isa pa mga parents kong minamahal, yung agaricus blasimoril mushroom tsaka yung panax sa ginseng kasama yung spirulina, yan po ay napakagandang kombinasyon sapagkat unang-una, pare-pareho po silang nakatutulong kung sa pagpapalakas ng immune system at resistensya. Kaya lang siyempre may kanya-kanyang kahusayan sila, katulad ni agaricus blasimoril mushroom, anti-cancer, anti-tumor. Tapos ito namang si panax sa ginseng, nakatutulong po para mapawi yung ating pagod, yung ating pagkapagal, natutulungan po niyang mapawi. So nagiging maayos po yung ating blood circulation para po yan sa ginseng. Pero yung pong spirulina, yan po naman sa bowel movement. At nakatutulong po yan sa ating pagpapalusog ng puso. Ano? Kaya napakaganda po ng kapihin natin sa umaga kapag Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yan po ay napatunayan ng nakapagpapalakas ng ating pangatawan, ha? Yung dati nanghihinang katawan, lumalakas po mga parents kong minamahal. Yung pananakit ng katawan, pwede pong mawala sa pamagitan ng Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix dahil nariyan po yung mga bidang sangkap niya. Kaya sa ating mga tagapakinig, tayo nga po noong tayo'y palaging nakakausap nitong ating mga parents, lalo po sa bahagi po ng Alabat Island. Ano po? Mayroon tayong talagang suki dito sa Alabat Island eh, ha? Katulad ng mag-asawang si Annalyn, ha? Si Annalyn Aquino, kasama yung kanyang asawa, sila po ay sadyang kumukonsumo ng ating produkto. Yung asawa ni Ma'am Annalyn Aquino, ano? Ay dati po ay payatin, ngayon eh kahit po payatin siya, nang siya ay uminom ng ating produktong Markafe, abay talaga namang naibalik yung lakas at yung kanyang ganda ng pangatawan. Ano po? Yun ang kagandahan po mga parents kong minamahal sa epekto ng ating masarap na Markafe. Ano? Sadya namang hindi tatagal to kung ito po ay mahinang klaseng kape, ha? Isipin nyo, nagkakape kayo, lumulusog kayo. Kaysa magkape kayo ng ordinaryong kape, basta kape lamang pero walang health benefit. Samantalang, magdadagdag lang kayo ng kaunting budget para po tayo'y maging malusog ang kape, ay yung pong gagawin natin mga parents ko, ha? At isa pa mga kasangga, yung dating hiluhin na pakinamdam ni Ma'am Annalyn Aquino ay nawala po yun at yung kanyang pananakit ng pangatawan.
1: Ako si Annalyn Aquino, 44 years old, taga Barangay Camagong, Labat, Quezon. Ang asawa ko ay isa din sa umiinom ng Markafe. Dati ay payat, ngayon po ay okay na ang kanyang katawan at ayos na ang pagtulog. Ako din po ay hiluhin, ngayon ay okay na ang aking pakaramdam. Salamat po sa Markafe.

0: mga parents ay manatili dito sa ating mga produkto sapagkat ito naman ay matagal na nilang nasubukan, ha? Hanggang sa dumami yung produkto, ayun, talaga namang pare-pareho nilang tinatangkilik ito, lalo tigit yung ating isa pang produkto, yung tinatawag nating Mart Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ano po? Ay talaga namang napakarami ring sustansya nang naibibigay ng ating Mart Choco. Kaya yung ating mga parents, baka hindi natin alam na mayroon tayong inuming tsokolate na ito naman ay subok na rin ng ating mga parents. Ito'y available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating mga lugar na dapat ito'y sinusuri natin, inaaral po natin sapagkat ito naman ay registrado din sa Food and Drug Administration at halal certified, mga parents kong minamahal, ha? Huwag ho kayong mag-alala sa stocks nito. Meron tayo nito sa sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. At mayroon din po naman yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery. At ipagtanong po natin yung tungkol sa ating Mart Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ano po? Kaya sa ating lahat na mga tagapakinig, ayun nga po kay Beverly Aumentado ng Infanta Quezon, ito pong Mart Choco, ha? Ito ay nakatulong sa kanila, lalo na po doon sa tinatawag nating bowel movement. Naging regular po siya. Tapos, yung dating kakabakaba niyang dibdib ay nawala po. At nanumbalik po ang lakas ng kanilang pangatawan sa pamagitan ng ating Mart Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: Ako po si Beverly Aumentado dito po sa barangay Amalungin, Infanta Quezon. 35 years old po. Kadalasan po parang may kabakaba sa dibdib. Alis po siya, tapos yung anak pong sir ay hirap po sa pagdumi, yung pong hindi regular po yung kanyang bowel movement. Yung po uminom na yun ay naging regular po at saka po nadali na po siya dumumi. Simula po nung kami uminom na ng Mart Choco, mabilis pong nanumbalik yung aking dating lakas ng pangatawan. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga taga dito po sa aming Infanta Quezon na kayo po ay kumonsumo ng Mart Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. At talaga po ito po yung malaki ang naitulong sa ating pangatawan.
2: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
3: PGP!
2: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
3: PGP!
2: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, Kasangga. Bili na sa
3: KGP, the Generates Pharmacy.
2: Ang lahat ng produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.

Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Mahalaga po sa lahat, mga kasangga, ay tama po ang ginagamit nating mga produkto araw-araw. Ano? Dapat yung sinusuri po natin, dapat rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. At syempre naman, mga parents kong minamahal, dapat tama ang mga sangkap niyan, mga kasangga. Ano? Yung ating kasanggang si Nanay Estrelita Narvaez ng Tabaco City sa bahaging ito ng Kabikulan, siya po ay maraming sinasabi, sa totoo lang ha. Talagang kung makakaistoryahan nyo si, gawin na lang nating si Nanay Estrelita Narvaez ng Tabaco City, na talagang halos sinasabi niya yung kahusayan ng ating produkto. Pero ang pinupuntrihan niya ay yung tungkol po sa pananakit ng kanyang tiyan eh. Yan yung nawala sa kanya simula nang siya ay uminom ng ating Markape Brown Rice Coffee. Talagang natuklasan niya ito, kaya ito yung hanggang ngayon ay kinakape niya. At siya ay nananawagan sa mga taga Bicol na sana'y itong Markape with Brown Rice Extract ang kanilang konsumuhin, sapagkat malaki ang naitulong sa kanilang kalusugan ng ganitong klaseng kape. Siguro itong sinanay, hindi ko lang matiyak, ano, baka ito'y kaya hindi siya nakakahinga ng maayos, dahil unang-una ang ginagamit niya yung kaping ordinary na mataas sa caffeine content, ano. Kaya nang siya ay magsubok nitong ating Markape Brown Rice Coffee, ayon, yung kanyang mahirap na paghinga ay naibalik sa normal. Kaya congratulations sa ating mga parents, sa ating kasangga, si Nanay Estrelita Narvaez ng Tabaco City.

0: mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
1: Carlos Superdrug.
0: Eh, ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
2: Carlos Superdrug.
0: What about Mark Choco at Mark C?
3: Carlos Superdrug.
0: Eh, ang Mark Capsule? Saan mabibili?
4: Carlos Superdrug.
5: 36 na sangay
0: ng Carlos Superdrug.
6: Carlos Superdrug.
0: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. Good morning. Saan ba mabibili ang ating masarap na Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix at saka itong ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink kasama ang Mark Coffee with Brown Rice Extract dito po sa mga sangay ng Carlos Superdrug. Yan. Sa Lucena City po yan mga kasangga. Sa buong Pilipinas naman ay siyempre naman ang TGP The Generics Pharmacy at itong ating Generica Pharmacy, Boutiquard Pharmacy at sa mga grocery ng Lucena City available sa ShopRite. Yan, swerte ni ShopRite ha. Si ShopRite po ay napakaraming produktong markapi mga parents kong minamahal sa lahat ng groceries. Ano bang pangalan ng grocery dito sa may bahagi ng ano? Nang papuntang landing. Alam ng ating mga kababayan to ha. Yung tapat ng McDo dyan sa may bahagi po ng IAM ha. Talagang marami tayong produkto dyan. Nakahamba lang sabi nga nila ano. Mayroon tayong sa DLSY yan. Sa Lucena City po yan mga parents ko. Sa Nubo yan. Kompleto ang ating mga produkto. Saan pa? Kingstar Drug, pagkatipon ng drugstore, ay nako, ay kompleto na. Hindi po kayo maubusan sa Lucena City. Pero kung kayo maubusan, ay malabo po yan. Ha? Dito po sa may opisina po ng Gemar Herbs Incorporated o Gemar Marketing mga parents ko. Ha? Kaya ganyan kahusay ng servisyo ng Gemar Herbs Incorporated. Ano po? Ano ngang pangalan ng tindahan dyan sa may bahagi po ng papuntang landing ha, yung malaki dyan na grocery, kaya alam na mga taga landing yan eh, dito sa Lucena City po yan mga parents ko ano? Kasa ating mga kasangga, good morning sa ating lahat ha, dito sa mga hindi natin nabanggit na mga drugstore ay pwede nating iminsahi sa ating programa Kasangga't Kalusugan. Tapos yung ating produkto para sa kabatiran ng ating mga parents, yan po yung Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, yung ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink kasama ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. Siyempre ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sitiner, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule, Gandang Natural Herbal Soap, mga parents kong minamahal. Yan ang mga sikat at mabisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated na available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating mga lugar ha. Kaya yung ating mga parents kong minamahal, napakinggan naman natin siguro yung ating Mark Cafe, yung ating Mark Choco, yung ating Mark Cafe with Brown Rice Extract. Baka naman makalimutan natin, mayroon tayong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. Alam nyo, sa lahat ng juice na matitikman natin, ito yung masarap. Bukod sa masarap, ay siyempre naman, ito ay masustansya dahil sa mga pinagsamasamang mga fruit extract. Ibang klase ang ganitong klaseng produkto mga parents ko ha. Total kayo sa tanghali nagmamark juice ano po. Kaya lang mga parents ko minamahal, hindi natin kayang ilagay sa ang isang sachet sa isang